0: Oholigba, ligba, ligba, ligba, ho so me yero pere kon mi kan tan pon ho na bokun. Bo wa mi kan me ti kan no ton we si a.
1: So, no bi che ne mi ka fon mo.
0: Mi fon da gbe si agbe ton me ton mi ko abobo yan.
1: Mi fon bi a.
0: Ganji ganji mi fon ro o fite mi ka fon le ho medin. Ku le no mi fon le abi fite.
1: Yo, ko a kule mo.
0: Mhm.
1: Ka ka so ko mo ko jo alo, na lo ko che ti ro ti ko me.
0: So,
1: pa da lu ka I kan ta le.
0: Mhm.
1: Ka o
0: Eyo.
1: Mais...

0: apa ina no de nugbe de gangan gbali omi to mi se chi yen si anyanu egbeto eh anyanu ame anu na se sigbere nto mi yan mi yan mo ni mi wenile kalonu ne o ya ta shi economy chi yen 01 21 31 45 32 01 21 31 45 32. Allo 01 21 60 41 22. Amen koto chi do kalame mi dogu na mi ami khonu khuso le wado khumunu le e khomudono yani khomunu mele kalome mi dogu na mi
1: o yani mo koma si Emil Zono.
0: Emil Zono
1: eh mega
0: fimi yo so se fe fiche
1: kaka chen la ijedo un pe wore ka ba ijedo kar kula le la imo mama se gbe na mi ke mokoi
0: boko ya pe fini koria
1: ya pe busa no kuya mera
0: Emil Zono.
1: Mega
0: chef je to ele iko du do do ni am
1: la ti so de je pa ko me de so sa ba ko pou de ka me bri do di ko ma di na me vilo
0: aso et to qui je vois et to qui je vois Laurent Kaigé
1: qui je vois me ko ni non yo to yi ko so ko lita me o yi ko me non
0: a re kaza me wala
1: no na ju no bang bo yi sana de karika
0: a yi chana to gbo sabare a hore kin ele me
1: e yo yo e a ti anyang la le

0: ire do ha mi abio akwe no mile na woyo mo mi ese akwagbe ya trogbo ba home
1: abobogbe akwagbe enu jin enu pata ti ninu ile jiji ifename egbeto chimianu ada ajaju tadovio ti pele jiji no me ininu yo duko aduklidoji ti amiwawa no ko anyameke.
2: Beneviso, Benevignano, Dogbianivio, Ajakpa Izuvio, Ajakano Mabuvio, Ajato Neva Papa Izuvio, Akovino, Huashio. Mene kpokwi, chiminyi, ya komyoto, so za ome dudu. Imyo honka o nyo da jagbeji dudu. Ya janko le tanomi dudu. Enye soro ga ou le po. Gba dimetira kanta doto. A javya konka. Ungbe gbonomi. Nyaoyo mi dokpo nye gben keke veche o. Noble le chible manja ive bongbo. Chingbo che o. Untu a shave no mega o. Da shave no pasto o. Da shave na jadulo keng. Ha. Inataro yingbo yegbe lo gbele gong. Vode. Mino maya gwa bia mise. Akode denini, renenu denini, edzuta e denini. Iyi nto. Metio shi lan shi le o. Amo yo akban dzula, yo akble dzula go. Enyo ta e jina nono mikbe. Yinyi mo. Metio e roun le tano. Metio gbongbon le tano. Metio don se la jagbejo o monsa vodu le taname agbedu le taname ugan vodu shia kinyo no le bible me on le mo gbogbon lo da tenga don se ugan me ita igbogbon lo le o. Enyo nou deto. Gbongbon ile ji date nga du fio ni o. Kinyo o. Chi o na che o. Ya che le o ji. Ye nyi vodu no. Ye nyi zondato. Ye nyi dekhu to. Enyi tashino. Tashino che chi o na o. Na o na o mo le da so gban kwe a. Tok bu yo votu cheche o so jono. Na o na o mo le so bak ban kwea. Pastor, ye to, ima u gbogbon le tano. Ma u nyon kakata evangelisi enyi. Ma u do ato enyi, nou no la ma u to.